Jolo fwa sa nye di yon. Mi nim se ne bif wo mwa. Ye shon se ne bif be wo. Se un pe se unu obi benye bif wa. Oye jolo fwa. Se un po bif wo mwa yi bif li fri mwa. Brim. Mi nim se nan ope yi. Mo kondo jolo fwa bet mi ye bi. Wadam fu bi awdo nu hu na chefe no mra me di bi. On se jollof so so di beef hye mu a de pa. Jollof no mu wo kakra na beef hye hye mbo nsa se sadie kakra nwa kakra wo wo ho sana. Obedi awdi e beef ni firi mi sa odi wie no akọ 20 years kra na be.

0: no and my name man adwene na man say we will be team ya da dia be fa so ma we rebetia en ha no ofi adwuma mko kodru bia koya on tia kra ogura hall for pe ofa ni bagis we don chao akunye ni on start isu
1: on start isu
0: ah be man start isu su ani su bani enti o ba re ti sa obi pia ba ni run a day no we was start nya ba ye bi de no ho ba twentwe me na akwa akwa ba si me ni na wo no o ti ti mi che say ai se wu su mi nyina wu su enti e ma so mo ho mo broga kra enti e yesa no ba ka si wo nya hwe mi wura wo di ja akoko ti akra de bra na se wo di akova so
1: o fa ke asimo ma ke o ba o ba bi bu be fu papa papa because e bi ni kun abe yesa su no e bi ni yiru so asimo o ba be si mi e ba be si mi ayo na eh eh nya no di o ba di onti mi kasa awo
0: aha wo ti
1: what you say eh ba no di e be ti mi e bi fu from
0: e bi ti mi e bi fu from ba be ma no na my name man is self tune but also a year no so e fine am I see wa kwachi akwa na ba am my wife so so ni akwa na tika ma say a mistake na ko